Waikikuna kaila mo ikiku, sispay ka mo ikiku kang mantay talay. Tukoy manta, nyo pagtarak pampachay kuwaiku, pantay ni ikuta. Hinaya kawari mo ayku, kewa ikikunata, munako kuyako, nya wilayki, wantay talay. Ang Señor Dios ni kay punchaypi, liaktay kita sa minchay kuwaiku. Kampuni nyo kay kuwang kasyay, tukoy rato kausas kay kupi. Puri ni kupi lang kay ni kupi, tukoy pita italyay pusariway ko. Kang yawang puning wasimanta, liyok sirkusak ko, kang yawang punitak ko tirkambusak kupas. Kuya ko inilay kip, istoy ko at yung ko. Rabray kik patsalampi, pakay kukuy tamunay ko, ta italyay. Wakini ko ka itchacho ongkos kapas kasyay ko. Kang liya kampiko, makilay kiwang liyami kuwayo ko, taytay, balikoy ki. Sa minchay ko ilaktay kita, kinantin chikas kunapi. Karo suyo kunapi, sispa suyo kunapi. Kurak suyo kunapi, sulka suyo kunapi. Taytayay, yapalyang yaktay kita sa minchay ko'y. Sa minchay kulayta, huayramang rimana wasiki kunata, munaita kay kilkata, watasyang kupay kunata. Sa minchay kulayta, faibuk chao pinta, uyarik kawak waway kikunata. Teksimuyon timpi sa minchay kuy, sa minchay kuay ku.

kamisang kiches. Iya palya po na iya. Bendises katarikoy kiches. Ari, wariko ko na katariko siyang kung akayawang kabilika o kayali, Pasko, Lima, mana kay Peruso y Lapicho, estranjero kunapipa suy erikamisyan kong kay programata. Dios ni ganses kan kunatapes bendisyon kiches. Apurima ayakucho, ika non puno. Y gracias, gracias kachon señorin chisman. No kapas kay programata aproveche ikus pa baliyo ko ni Espinar Yauri Nesca, Iglesia Evangélica Peruana, iskinin si Tarikusankiches, chayakanapaikus ka Tarikuiches, seguramente que sábado tardinta, domingo taka Tarikusasonches, no kawan si lugar kunapipas. Bendición sa pangkaikichiswam Tarikuchong.